0: Bali, Pichumbombo na Bruxelles, Pichu Kifaya, Chiba Chibasu.
1: Basta la ba kampan ba boma marki ba koti sa ba master ba bula ma pe o ba baby sa fina kiso nzambe kaka ayebi
0: Tutumbodo, Roger Sunga, Satan, ebele ya mabende o mema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi o yebaka ibale zalaka na sipor te. Richard Botuli, Jojo Mouya,
2: Olivier Chimanga,